0: Xai, Inhambane, 27 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas às 6 horas, inseridas no Jornal da Manhã. Antena
1: Nacional. Canavula. Kamashirami. Kamahamumu. Hichikamu. Yabusawana Mungseti. Uchigelu chokumaka kahina. Yumbanyanzi yodiya. Mungseti Radio. Rádio Moçambique.
2: Rádio Moçambique, ao serviço do cidadão.
3: Munguilo Vitor Rufino, 5 horas 6 minutos, já Tukuiniga Moçambique, cota aí na Clorangaula, um ano marrongo, rima 6, aqui Jornal da Manhã.
4: Lava tamakulu mukamandau, lava mangakakulu, lama jokuluku, yona vula kutongwa. Van va lomo kusuhani ni mbimbi hi kombela ku va vumela kusuka va famba lomo ka mandawu laya manene ya siburu para ku loko yi ta kumeka vula va nga hamahekeli hi ku luzekeriwa hi rhoki leswi purike swin'wanyana ha swi vona ku van'wanyana va laha kusuhani va lomo ka mabaxa van'wanyana va lomo ka mandawu laya ku nompodiya va yakile ku nga hi lomo ku hundzaka mati ya mincongo ntau ha kombela kambe xitshungu va vumela kusuka lomo ka mandawu lawa ya periku va ya lomo ka mandawu ya manene ya ku na matshamekile para ku loko yona vula va nga kumekeli hi swiphamu leswi nga maheka hi nga swi wona swi basisa ku timbilu hokheni xitshungu xa Mozambique.
3: Assisa Alibai, murangeli wa hu yo boha aminawu hi xinyimo xa provinsia ya Inhambane.
5: Hey Juma, se o gumbi lá muito que deu a wena alhambedin.
6: Ei, Said, não vou nem assim com zé que lanzinga gumbangi. Logo nos gumba muito que telo, só em que tela corrisa.
5: Melhor antes falar lá wena. Canilês, zigamil, rico, e chico lanzizwa corrisa nyana. Kunza kukuma zedzedz, aí jana lês.
6: Listen, Masevi, a zedzedz, garolisa giro, inga chukudo koyantiruene. Avanana vanga swikoti ku ya xikoleni
5: hi jona maseve mina ni ngamu ya mina hi ya etlela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa hi ndlela leyo hi tivhikela wonhle masiku
6: u lalisini maseve a muchikitelo xivhikelo xa hina a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama Vikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gumbilweku lambedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku.

0: Ngamnyaka yonyavinri vanhu kuhuta vatainenga nyana dzisemete prakupaya mazve aka matsiku yayai mavhanyako yisi vaune hadzina mwendru vanguhuta neurupwani paizve stamari mwendru kisu sosu vaseku vhunzi yekuhambe matsiku anaya
1: chimwenyana inga na kuutisa kwala ka uri milege hileswaku matsawu ya ku fana ni tikovhi hambe tomati ni zvin'wanyana swibyalabyala zva tshuka swi ngheneliwa hi ntungu wa ku giwa hi swipungwani mu mahisa ku yini kasi ku va mu fafazela a matsawu lawa mimirhi mo xava kumbe ku ni laha mu pfunekaku hi kona
0: nata yo ku renga kamu mirendri pra ku ta fafazela siyalayala sato yo ku renga papu
1: amerika lowu xavisaku kona hi hi ya kona u xavisa lomu nyembani kumbe wa huma lomu kasi ku xavisa timbewu leti
0: nyungu rengisa alifasi ngudzungudzu khunyu wudukaku no wudusa ku kantiro vo kuta va ta gweva ku dzikantiro matomato nyungu dusa ni rengiseya vavhizinyo vangu ni vambe vazonani mitongwetongwe dusa nginenge a vahungura ku matshitsi pra ku ya rengisa inu ka munyo rengisa nginenge ku dzikantiro khanye rengisi personalmente unenge ka mu ku dzikantiro
1: hikwalaha ka urimi ga wena loko u swi hlola emalimoni u mahaku hi nguva for example zvo swi ka hundza a nguva ya xirhami laha matsawu ma nga va ma byaliwa hi tshimatshima emalimoni u yima hileko loko u swi mahela tikondo
0: kheni malimuni khanye na nga vuhembe ya mwanangu mazvi ningudzimana ti tsapa u nyaku sahisi ini ni ngamu yangu
1: hi bongile mama bulga hinagiya ku mbeleni kasi ku na ni vanhu lava tshamelaku mawoko na vakhala hi mintirho lomu ka tigwa hinaga mosambiki kasi hahini misava hi ku tala ka yona leyi fanelaku ku va yi rimiwa kasi ku byala timbewu hi ta hlula ndlala lomu ka tigwa hina hi cihi a xiletelo u nga xi navela ku va u xi tshika ka vanhu lava
0: ku va embekhetu mufumu kha u nanga mana thumu pra ku nenga vatshava thank you ku maneka dotori xipitala maneka dokodele ane tu thank you ku maneka yinani na ro mu murimi na ri khatse u liri mwari murimi na yi ku hodza yinani xa ku va embeya vathu vao ku va ranedzekeni o ku dzeka li phadza hi ta phasana umu pulimeni rinyungu phasa nyungu yi wona qualquer coisa pra ku sahisa ngamu yangu ku mangonyamaxana kuleni pharini liphadza ni nani bindzu
1: hakunene mwengiseti u kumile a matimu na yena murhambiwa wa hina maria de fatima kasi ku ganyamuntlha lweyi a wulavulileko hi mintirho yakwe ya vurimi a marhamboni lomu xifundzankulu nyambani ka xikhati lexi hi ta va hi simama ni longoloko wa hina na hi ku tisela andlalo ya mahungu ya mixu wa nyamuntlha

0: vachiba vambiyani vachiya gohetela michini yi nga veketela ntamu va yi tshumetela sanangutu ka nkama wa ku hi lwaku hi lava ku teka magezi mahoka ka ntala wa vathu ma provhinsi yato ntamu xitshungu xa to tende xi hi vhunetela ku wonelela ngutungutu wona wa ku va lwa ni ku hi tshumetela sana hi si tutumi ni ndima hi ku na yo teka magezi para xitshungu xa kutani
1: tiyokilexi huwo a wu leli kambe leswaku a district ya Mashishi hi yona yi woneke laha ku na yi goheteliwa nguva michini ya wupaluxi ga magezi kasi leswi wa layela ku va xitshungu xi wonelela lomu migangeni mayelano ni vanhu va ku gohetela a michini ya wupaluxi ga magezi
0: ka makazu hi nga mamana ma talela ngutungutu Mashishi Mashishi nkwana kumanekaku kulini vanthu a ku va sima mangutu ngunkhiki wa ku yi tshumetela sana va hibela titambu muka mapete tan i fanele ya ku kotshelele hi simama ni yona ndima ya ku wonelela ngutungutu hali ni usiku purike ku tala ka makazi ya nga vamana va ba ni usiku ntawu ni usiku ku tiza ku poteka magezi tende hi ve ni ku xukuvala ngutu hi lava ku uziwa ta ku ncicani cimahekaku ngucinkuliweta ngutungutu va le va khalaku mule ku na ni michini leyi hi madala hi danaku ta ku mapete ntawu tende va kuluveta wu nisisa ta ku movement yi munhu yi manekaku purike tinga maheka hi di vathu va wu tshibela ngu wona nthumu wo gohetela
1: ku wa hi yena Theoclis huwu murhangeli wa ta wunyikeli ga magezi lomu Nyambani na a karhi a nyika ya ndlalo wa wunyikeli ga magezi mayelano ni vajungeli va michini lava va tlheliselaku ndzhaku a ntirho wa wupaluxi ga magezi lomu Inyambani a wurhangeli ga doroba ga ka vhilakulu giveni ku veka a ribyi ga ku sungula kasi a ku ya ka bulaho le xikomi a kintu kongresu lawu hi makuma na Rosana Masambi
2: a mudandu lowu wu ta teka ku hundza ka 9 million na weni 15.5 wa timetro hi ku leha ni 5 hi ku anama ku wula ka muhonekilisi wa murhangeli wa doroba Ajira Murumela a ku sungula ka mitirho ya ku ya ka mudandu lowuyani ku ta humuta ku xaniseka ka vanhu va ku tala ngopfungopfu ka vana na va xikola Murumela i ve a kombela ngopfu wonelelo ka vahanyi va muganga lowuyani
3: ndzi khensa ngopfu a ku ve hina hi hlengeletanile hi maha leswi hi ta kota ku wona a leswi mahekaka ka siku leyi nga namuhla hi va ni wufakazi manziko a ku a hikokwaseni ya ka ma swi nga vala ndzi bonga ngopfu hi swoleswo a cuvala xa ku ndzi nga wula laha ku i mihlengo ya n'wina leyi mahiwaka siku ni siku lomu ndzeni ka doroba leyi nga kota ku yimaha ku tirho u lava ku valisiwa kona namuhla hi xipanzi a 50% ya hina vahlengi va lomu ka vhilakulu 50% ya projeto local leyi enjetaraka mali liya ku a projeto leyi kotaka ku famba swin'wana ni swimani hi mahaku va ta na va hi vhunetela hi vo va van'we va nga vhunetela timhaka ta xipitali ti nga xibwena hi vo va van'we hi vhunetelaka sweswi ka ponti leyi ya namuhla mina ndzi nga ta vulavula swo tala ndzi to vulavula ku loko ku ta va la ntirho lowu a hi fasilitareni a michumu nopodi hi makhwa bya maguwa purike ni nga ta swi kota ku voxe va cikuma xikhwakhwa pura u ta kota ku swi vona ku eba okay hi mani wa ku podi hi n'wi koka laha hikokalaha hikoka liniyani pura va kota ku tirhisana ni impiriteiro i hi kombela ku ve ni va fiscalizadori purike ku nga humelela ku talvesa materiyali ku ni lavaka ku ta hi le handle wa ka lava u nga swi rhandzi ku va wona swilo swo saseka na swi humelela podi na va lava ku ta va ta sabotara a xi vezi kumbe vulu u yiva swilo o talvesa va chikela u kuma loko namuhla va veketele mabuloko wa ta munhu a ta sungula khumulela mabuloko basi ku tsakisiwa ku khumulela pura swi kota ku swi nga fambi ntawu hi kombela ku hina vahanyi va lomu ka muganga lowu hi ve va fiscalizadori loko wona munhu ni cement u tengo u tendela ku swi ni tendela khwazi ku cement leyi yi ta hi kwihi ne so sobrius resident vo lava impiriteri va tangana va hikokwala va mestri va vakokwala a hi va fiscalizarini u mi wona swaku loko a rivali cement mestri tiobra u ya ku hi ni cement ya leyi va nga yi tisa leni pura yi tirha u tlhela a tlhelisa hi nhloko yaku xa ya ha tlheli movha entawu a kuma kwaza nonta boha ti mi swi kumisara a fiscalizar para a ntirho wa hina u ta kota ku famba khwazi siyo mpiriteri hina hi navela ku kota ku nga wula ku a kwatru message leyo yi khwayitele ngopfu purike loko u zama ku tsutsuma pura a tivhula ti nga ku kumi loko a wu khwatsi u mahaleri sinyori mpiriteri phe ka timbilu ta hina a yi ta wuya hi mimovha ni mimota vontad jana hi kha hi wela lomu ku ga khisimusi ntawu seria muito bom nos pedimos mesmo que haja seriedade nesse trabalho
2: avahanyi va kintu kongresu cima va nga nyimela ku sungula ka mitirho va ve va kombisa ku tsaka ka hombi hakuva i khale na va ri le xanisa leyi va nga khari va yi hanya
4: hi mina Maria Muhimbo.

0: Tinotela tela hego tsaka kuta chicha zilo la sasekela kota la amishap leita hesi ja hitaki la hishantsega hego hunza la mdandweni lo wa mikidisi a hopela amasukwana kungani mabadzi ko hlulo muhufikiwa hego pela lezi hitelo hego tsaka lezi va tsakile ni vanana na hina va mamanokona ni vahombi ni vahanyi va tiku leki ka kintu hi tsakile hi kuma hi waka wa bra leya mudani
1: manyolo muka filakula bayirwa kintu kongoresi edwela xandla filankulu epa hakunene loko ku vi ni sistema leya ku yi humelela ku yakiwa aponti laka muganga wa hina hi ta kumeka na hi vini ku tsaka tuga hina kitavi ki tshama bona a ku karhateke mhaka ku wa kova lowu loko tala mati mo mahayini mo tlakuka ma ya henhla loko ku humelela leyo ku hi tuvi hi kumeka na hi tshama bona a swi karhata ku hundza ya tijupelo gama nka chiunu tijutlhaketo nguvu ento xa hi leswo a hi ba hi ta cinca tshama bon hi kota ku hi hundza khwatsi swa swinene tona hina va ku tirha mabasikini ta kota ku hi hundza khwatsi swa swinene epa hi xivela ku va tirha khwatsi swa swinene va nga vi ni maproblema ya ku humela swilo va tirha khwatsi
2: rosali na jisee matimbi a ku akiwa ka mudandelo loko akiwa mudandelo a hi ni ku tsaka hi tsakile nguvu ku va ta veka ni mixapa yakuta hi vhila paranti tikome ku hina va barili ha xaniseka u tshika le u khorwa tivitisingu tsa kona makhoko velelo hi ta ku hanti kaya xa loko va mahalebyi hi tsakile nguvu hina titshungu tsa lomuka kendi ku nyirisa
3: a mitirho ya ku yaka ka mudandulu uyani yi ta teka ku kwana muni wa tihweti na irangelo hi koponi ya Found Life Rosana Masambi ka xitichi tsa haxigamahungu ka Vlakulu.
4: Acompanhe o Boletim Informativo Provincial do Instituto de Comunicação Social pela frequência 107.3 em Jangamo, 99.5 em Nyarimi, 102.5 em Nyassoro, 101.2 em Mabote, 105.6 em Vilankulo, 91.9 na Rádio e Televisão Nacional Educativa Rural em Maputo. Sintonize-nos.
5: A jidela na jaka Vilankulo zvikombisa kushukuvala hi kukala zvinga nyikwa tifanelo hi laha ku laveka ku hi kona zvimwe ni kukala zvinga hloniphiwi. Andlalo na Amilcar Shivali.
6: Achikhalo lechi chiwuliwile hi wazina wa Vicky Legi hi ku kulungiliwa ka siku ya zvidalana siku yo sungula ka hweti ya Hukuri. Amukombisi wa zvidalana a wulile swaku zvikarato zva hombe hi ku vi vapumbiwa a wuloyi zvin'we ni ku ka va nga hloniphiwi.
7: U xaniseka ne chako hi ta ya kwihi ni ku hi ta ya kwihi a hi ku tivi. Kota loko va vala ku va famba va nyikela wazina lomu nga ka madoropanyana va rola emikopfunyana swi swi vonelwa. Xa ku khwatsi kamba lowu nga ka va famba va nyikelele mutibayi lomuya a va swi kotanyela ku van'wana va gote ku famba a va ha swi koti ku famba para ku va ta huma leswi a swi fanele kamba lowu nga ka va famba va ku nga landla bayiri va ta nyikwa cuu a swi kota ku a ku deriwa a kuma ku ya kaya xa leswi epa a va pfuma ni xo wula kota leswi ko wula leswi vonile a va tsali a yi tiveka hasi kheku khoku khana ndzi tsalela yini. Aka mo gere tsutumani tinyimba tsutumani tifisha u tobila magulo mika va phambara mapinyani ku hikumika va khometela va ta humalo na helwela vana va hina machinga mhla va hombe vana va hina ava hikumika ta chu
6: Maria Carlos Golube murangeli wa Sound Social hechi mchal muka Vilankulo a wulile leswaku a fomona ni mitiro leyo mahaku kasi ku chikwatisa mahanyela ya zvidalana
8: lechi hichi mahaku hina kota mufumo kasi ku hikuma ku hi va vhikela a vanhu lava va swidalana leswi swi tlunguliwaka lomu tikayakabyi tisala ti nghana ku tshama kona ha va amukela hi va veka a masikwana mangani laha centro leyi nga na yi laha kwalomu phakati ka xipitali ya ku hi centro de trans na ha landzelela loko hi swi vona leswaku a hi swi koti ku hi landzelela ku a tlela ku a yakayaka ku a tshama kona hi muteka ha mu veka lomu ka centro leyi nga na yi le ka makhasa ya ku hi leyi vhixta ku nga centro ya ku tshama eswidalana a ka tikhati lebyi lava hi nga kosikela ku tlula na vu ka hweti yi nga hundza ra ka hweti leyi hi tlulile ni 31 wa vahidozi leswi ka tiprograma leti hi nga na to ta ku nyikela a timali ka zvidalana hi kumekile ni hi va nyika tihweti tinharhu nga Janeiro, Fevhuriri ni Marso vona kambe lava va nga kosikela ku nyikwa a tihweti leti hi nyikile 5,000,000 wa vanhu ni 5 ni vanharhu hi lava hi nga kosikela ku hi va nyika lomu ka district ya hina ka Vilankulu ka wonke malocalidad a localidad ya ka Belani ya Muhasha ya Mapinyani ya Kheweni ni lokalidadi ya kwalomu ka Vilankulu a hi kombela hi na kota mufumo a ku hi hlonipha vamadela va hina lava hi nga na vo lomu tikaya
6: hi tlhelo gin'wani.

0: abantu basha bona ba kombilile ka ba makwene koloni ka siya ku hlonipha zwidalana
1: Osvalda ho a ri bongo ima ni shanisa ba madala ba hiruke hina hita chikela ka ini ka idadi ya kona ya leya la ku hina ba madala ba hina kuma ku ba hlonipha hiruke ka za hi chikela la hi bona vanga hi tombono swa hi ta hi chikela idadi le hinga ka yo
2: mina ne Leonzi Muhanyi wa kolomo ka vila kolo ya mina ndzi kombela ngofu ka majove gwale akwa va hlonipha va yingisa va va nyika a ndhawu ga vona leyi va lumbaka pelo mani xomu veka cincwana laha a nga ha tshama kona nkama na wa hahi na wa hi munhu wa munene Jehovha ni xikazi andawu u swi kota ku mu hi final match mu nyikanyana mali hi leyo mama u ti vonela nyancharo xa porque lava yini hi vona a tumbunuku swo khe swi tivaka swi tiva partner ya vona a pesar ku va gonzanga maji va hi gonzisile hina hi kokutiwa ka vona
0: ama hi magezi ya vanhu vaswa na va kombela ka vana na lava va nyanwaka kasi ya ku rhandza swidalana hi laha ku laveka ku hi kona Amilcar Chival hi xitichene xa hashi ga mahungu lomu ka vilakulu.

0: Al Chapo wakaba bashibwisana nomtungamiri doni wonyika iwale mukati imo kutsvaka kubatiswa kwoupfumi pasi pomavhu kuitira kubudirisa nyika ijuwale kushirikwa kuti Congo Brazzaville imwe nyika iri kuwanikavo mukati mokubudiririswa ngopa kubatiswa kwoparafina nogoridhi. Ngopa izvaro nyika yemusambiki inoenda kujijireyo kana kuti iri kujijireyo mazano kuti kuzobatiswewo njira jimwe jimwejo kuti nyika yemusambiki izobudirire kungarehwa waya ngojo fuhi pamwepo noparafina kushinga savesure goridhi. Hwendo waro wobasa wakaoshiguma kumbiri pazuva ruzuro imazuva maviri. Tareva pamusoro masoko kuti ngozi jomotokaro jiri kupindira jichiuraya muno muprovinsia. Ngo mudistritiro omuine shiposa chakirira muntu mumwe naari mutekenyi womududhu wakava achaiswa ngomotokaro pamutundu wosombra mashava. Soko rokuchaiswa kwomuntu ware waioneka chitekenya mudududhu rakava richirekwa kuna mabasa oradhi Mosambiki Jonas Feliciano nakuri komandanti womapurisia padistrict romuwini. VaJonas Feliciano vareva kuti muntu ware wakava shiruza ahomi. Kushirekwa kuti kugwengweswa kwomotokaro ndizvoona zvakaitisa kuti muntu aruze homi. Ngatizwenyi mazu avo vaJonas Feliciano vari kuti akugwengwesa kwari kwomotokaro akuri kupindirija mutemo.
1: Vachaenda kundinowa apersistiri esiku de kazo yakabarwa kumunandi kumwe uki asistims undisam prudenti sobrudembe rinotoro ukekita yakonsideki zvinosusva kuti mudistas o muntu sekrisa imprime wavesta decisive emperi rinotoro principalmente perigoso iye kum ashuva ishuvishwa zvifazira sindiri na noite de ontem e acabou também contribuindo para a ocorrência desse acidente.
0: Kuvereketa kwa Jonas Feliciano nakuri komandanti womapurisia mudistritu romuine ashibuya ngo zviya zvinoigana zviizwe mukati mokupinirijira ngozi jomotokaro. Tingapinira uya nomasoko anofambira nojongozi jomotokaro muno muprovinsia iyo Inyambani vhiki rapinda kwakava kushitika ngozi jomotokaro izvaro mudistritu romorombene. Iri soko rakava richirehwa nevasa oradhi Mosambiki Dikulisiano Matsimbe navari vopa Department de Transito pakumando provincial yopeririem. VaDikulisiano Matsimbe vareva kuti kunja kwodistritu romorombene mudistritu Vilankuru ngozivo yakava ichiitika. Ngatizvenyi kuvereketa kwavo.
2: Laha loko hi kari hi hlola hi kuma leswaku hi hlanganile ni mhangu yin'we. Mhangu yi xungetwa kuve i dispatched ku nga ku tshwetumuka ka movha, kasi mhangu leyi yimaheka kwihi? Yimaheka a ka district ya le Murombeni khwatsanyana kusuhani ni le venge ka Nyamurumbu laha ka xitarato cha Hombi cha NU, kasi na ku karhi ku xungeteka leswaku ka yona ku luzile muhefemulo mun'we a ku zangi ku kumeka va ku bayiselwa. Ku xungetwa kota swigelo ku ku tsutsumisiwa ka mimovha hi kona ku xungetiwa ku kota ku va xigelo xi nga vanga mhangu leyi. A vhiki giwa lehile loko hi chuka ku hela ka vhiki hi kuma leswaku hi sonto le ka district ya le ka Vilankulu kusuhani ni le ka Feketi ku ve ni mhangu yin'we leyi yi nga ya ku chayisiwa ka munhu, kasi loyi a wa kumeka na bayiselwe ngopfu kambe xikhatanyana xitsongwana a kumekile na karhi a luza vutomi. Konawo ku karhi ku xungetiwa ku khatuka xitarato na anga chukangi khwatsi malungelo yi nga ma travesia dupeyao na ku karhi kambe ku tlhela ku seketeriwa hikwalaho ka velocidad excessive nga ku tsutsumisa ka mimovha. Hi leswi hi tlhelo ka timhangu hi nga tlhangana nato loko na hi karhi hi cuka ku famba ka vhiki lomu ka zvitarato zva hina zva provinsi ya Inyambani.
0: Dioclesiano Matsimbe nakuri mutakura izwo pachigirita chinomororengo jomafambiro akanaka mushitaka muno muprovinsi ya Inyambani ashibuya ngobasa rakava richizwa rokuonere kuna ngozi jomotokaro kwape muntu mumwe wakavashiruza home vhiki rapinda. ati inga pindira mbere na umasoko pauno mkuvo angati tendereswe kuwa na soko rode wakuti humambo wino provinsi yu inyambane ngorukwanika ushivaka maperire okujejira ano kwa nakuita makumarungumuna no

0: Hello sile moengi set lo province ngembane kunyimelwa ka sekupfuniwa chipimo cha 1,400,000 matonelada ya swakudya swa ku hambana hambana ku munhu mun'we a luzile utomi le ka distritu ya Hun'wini hi kola ka mhangu ya movha. Mosungula mahungu manga mandleni ka mina Sandra Masangu, Tomas Valoya ka ubasupi ga michini gicile. Munhu mun'we hi loyi a nga luza utomi hikwalaho ka mhangu ya movha le distritu ya Hun'wini i hungukitaku hi gizga na kulorwa ntirho Danielson Nyakula.
1: Hi losile na kulori Sandra Masangu, mun'we hi yena a nga kumeka a luza utomi ndzhaku na belwe hi movha aka muvhu lowu nga hundza aka muganga wa Sombra Mashava lomu ka xidoropana xa lomu ka Hun'wini. A jaha leyi gona ji nga ha famba hi xithuthuthu laha ji nga kumeka ji biwa hi movha lowu nga ta hi ndzhaku kumeka kambe wu ta mu kandzihela. A dokodela wa ta muti wa ta wu da hi lomu ka Hun'wini Paul Lebson wo wulawula hi mhangu leyi yi nga kumeka yi woneka.
2: Confirmamos a entrada no centro de saúde do Hun'wini de um corpo sem vida, no qual fomos comunicados, deslocou-se o técnico para poder fazer o reconhecimento, atropelou

0: momentum posteriore. A vítima tratava-se de um motoqueiro que vinha na direção contrária a uma viatura. E, no momento da avaliação, encontrava-se na via pública com múltiplas fraturas e múltiplas feridas em todo o corpo. E, feita a avaliação, o corpo foi transportado à morgue do Centro de Saúde do Moinho.
1: A comandante Wama Poissa, Lumuka Hungwini, Jonas Feliciano. E yena akombelaku avachimbeli va mimovha kasi ku va famba hi tindlela tinene lomu switaratwini.
2: Mas ainda continua a persistir esse tipo de casos e acabaram combinando com o que assistimos. Condução por dentro sobre o tempero noturno. O que é que tem acontecido é que os nossos automobilistas ou motociclistas imprimem uma velocidade excessiva em período noturno, extremamente perigoso. E com a chuva e os chuviscos faziam sentir na noite de ontem e acabou também contribuindo para a ocorrência desse acidente.
1: Corre Jonas Feliciano, comandante Wama Poissa, Lubuka Hungwini, na coquetela Ava Chimbilo Amimova, Cascova Lanza, a nongometo lomu switaratwini kasi ku hungula a tinghozi ta mimovha.
3: Hi bongile Danielson Nyakula lomu provinsiya Nyembana vhiki nga mbela vanhu vambirhi va luzile vutomi hikwalaho ka timhangu ta mimovha ta ku fana ni ku chayisiwa hambi ni ku diba ka mimovha. A timhangu leti nga onheka le ka madistritu ya Murhumbeni hambi ni Vilankulu. Ku hlamusela ka Diocletian Matsimbi wa le hi ka mitirho ta maphoyisa kona la xitarato, a timhangu leti nga onheka hikwalaho ka ku tsutsumisa ka mimovha.
4: Mhangu yi xungetwa ku ve i dispatched ku nga ku tshwetumuka ka movha, kasi mhangu leyi yimaheka kwihi? Yimaheka a ka district ya le Murhumbeni khwatsanyana kusuhani ni livenge ka Nyamurhumbu laha ka xitarato cha Hombe cha NU, kasi na ku karhi ku xungeteka leswaku ka yona ku luzile muhefemulo mun'we a ku zangi ku kumeka va ku bayiselo. Ku xungetwa kota swigelo ku ku tsutsumisiwa ka mimovha hi kona ku xungetiwa ku kota ku va xigelo xi nga vanga mhangu leyi. A vhiki giwa lehile loko hi cuka ku hela ka vhiki hi kuma leswaku hi sonto le ka district ya le ka Vilankulu kusuhani ni le ka Feketi ku ve ni mhangu yin'we leyi yi nga ya ku chayisiwa ka munhu, kasi loyi a wa kumeka na bayiselwe ngopfu kambe xikhatanyana xitsongwana a kumekile na karhi a luza vutomi. Konawo ku karhi ku xungetiwa ku khatuka xitarato na a nga cukangi khwatsi malungelo yi nga ma travesi ya Dupeyao, na ku karhi kambe ku tlhela ku seketeriwa hikwalaho ka velocidad excessive nga ku tsutsumisa ka mimovha. Hi leswi hi tlhelo ka timhangu hi nga khangana nato loko na hi karhi hi cuka ku famba ka vhiki lomu ka switarato swa hina bya provhinsi ya Nyambani.
3: Diocletiano Matsimbi hi loyi a kombelaku ka vontlhe vanhu kasi ku va nyikela lava ka va nga landzeleli a milayo ya xitarato.
4: Timhaka ta ku tata ka mimovha i nchumu xi ngo khwa siku ni siku hi vulavula hi xona. Leswo na hi karhi hi jaha leswi hi cinca mabela hi kombela ngopfu ka hina va ku khelela mimovha. Hikuva u nga ku jaha loko hi swi secha hi hina va ku khelela mimovha hina hi ti hengeletaka ngopfu hi ti nyikelaka ngopfu laha ka timhaka leta ku hi pfumela ku a mimovha yi hundzisa lota sawa. Hi kombela leswaku hu khleni hi swi tiva swaku loko hi wona swaku a movha a wu talile hi nyimela wun'wana. A segredi ya Hombe yi laha ka programa ya masukela hikuva mun'wana endzo wona ku cero masi wa swi tiva ku mina tirweni wa mina ndzi nga na set hi meya ene ndzi tshama kule. Ni ta n'wi vindzukela nyana luza nyana wurongo kasi ku ve u nga luzi wutomi le ka ku timanya le movheni. Hi leswi nga la ku kombela ngopfu.
3: Magezu ya Diocletian Matsimbi na hakoka ndleve ya ka vachembeli va mimovha kasi ku va landzelela a milayo ya xitarato. Lomu provhinsi ya Nyembani ku nyimeliwa kasi ku pfuniwa a xipimo xa 400,000 wa matonelada ya swakuga swa ku hambanahambana ka urimi ka 2026-2027. Nga to sungula hweti leyi hi xinyimo xa tikugontlhe i yongungitaku higesuka na kulura ntirho Manuel Chimele.
5: Hi swona Sandra Masangu, kasi ku swi kota ku ve ku kumiwa a game lowu lomu ka provhinsi ya Nyambani.

0: nikukumeka nakukare kulungiselwe awuhlavi ga kusuhani ka 234,000 wa mahektares. Kachikati lechi, amitiri ya taurimi zvimweni utsevi lomu ainyambani hile yona yikumeka ku na ikare yisa apambeni amitiri ya uavileli ga mbeu ni zvimwanyani azvigotso kasi kuzvikota kuve agemulu kumiwa. Azvipfaki, amaroshwa, atimanga, matsau yo hambana hambana, ahange kambe ka mifirinya ni matsimbu. Hitona atimbeu tadzimadzima titangave tidzvalwa akakika usangula wa taurimi. Kutani kuula ku iprimera epuka, amurangeli wa mitiru ya taurimi zvimwe ni utsevi lomwe nyambani Julie João. Hilo yena akombela ku akachitsungu cha provinsi ya nguvunguvu lichi cha varimi akuve chititsitsirita anzeni ka ku engetela amandau ya ku dzvala kona handle kambe ka kuve chititsitsirita engetela na kuni u dzvali gambewu. Yena a engeteli kambe a vula leswaku hikwalaha ka chidzidzi lichi chiwulwaku chitangave chikumeka akuswetela ka hweti leyi ya hukuri. Achitsungu chifanele kuve chiti tsitsirita kambe hikaletela na kuni kuve ku dzvaliwa a timbewu leti ti zvikotaku kuve ti hanya lomu ku vhumala amati wulawula hi mifirinya handle kambe ka matsimbu.
1: Hi vongile Manuel Schmel hi hunguleki wa mahungu man'wana hi lawu ma wulaku leswaku mitirho ya ta wuxuxisi lomu yi ngembani hi leyi wulaku leswaku yi nga ti rivalela votlhe lava nga tiva va nga landzeli timfanelo ta n'wanana. Morajinganala hi lowu a wulaku leswaku swa lavaka siku votlhe vanhu va landzela timfanelo ta vanana hambini ku va vhikela ka timhangu ta ku hambanahambana. Nyanala hi loyi a kombelaku hambi ka mfumo hambi ni zvin'wana swikanekiso kasi swi hlonipha hambi ni ku vhikela vanana ngopfungopfu ka timhaka ta ku sindzisiwa a ku famba masangu. Basi mwengiseti hunguleki hi tagemeta mahungu ya hina nyamuntlha laha hi nga vula leswaku provhinsi ya Nyembani hi leyi rindzelaku a ku kuma xipimo xa 400,000 wa matonelada hi swakuga swa ku hambanahambana ka malembe ya 2026-2027. Hi vulile kambe leswaku munhu mun'we hi loyi a nga luza vutomi le ka district ya Hun'wini hi kola ka mhangu ya mofa. Mahungu ma nga hale mandleni ka mina Sandra Masangu, Tomas Baloy na Alcalba Sopigamchini, Kichile.

0: hahela hi lava ku ambala swifambo wembika siwa na u tsakisi hi nga wupa ku apa swi ta wana mabulu na ni dzida swora xitiko ni ku wathuka Mozambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Tsukwana ka siku vemurula mani mahungu ku Xitonga wingisi nyawani.
2: Mahungu ya Inhambane.

0: tamake kona nga songwa kiswa itwa ingi ba timba nyimsenze mba kha ba kha pa na tuki mbya kwade a ulu Mosambiki na ni 15 horas
1: Radio Mosambique Inyambane
0: Ngulina mana mahungu kukitonga ni uyi kremit kume.
2: Mahungu ya Inyambani.

kutirangisiri vara mzambika chua chikati hiva chibela nguli mila chichopi kati sikuro la muno hiva ko hishi wona maduvi mwa dhoropanga nyambane maduvi imanga wambuha ngungu hambingu wa metrologia wa maumbire ta kuna mana wa machi woneka ati ngangutiku wanga dikona kunga kuchususwa nyana kudoto sumatiana amwa dhoropani ka nyambane nguta matumelo atungu chikati ama za sezora imahungu antena nasionale ya radio Musambiki machina pera mahungu amitumo ya radio Musambiki inava hichimu ninga misungu ama hungu ngulimira chichupi bimi sungu ama hungu ngulimira chichupi inabira katimbea ntehidu mahidi na atokala nguma zoto raise nguante 4 minutu mkuni ya bilu nyankundela di swide bela ngubizwe wangu wabilu manjazi chova hoya hoya di swide.

0: bonekane timhaka ta ku ta xava mafloro ya le wo dulwa ngutu ni nga vona xililo xa ku va ku ni na ni floro di nga xavangu 2,000 va doko na crowa leyiwa floro di va do dula ngutu leyi ina hi nga chuko kha FDD mutakala ku ni nga maleyo ni ya ti xavela mpunga ni ya kani xi nga xihanya za setorage Mozambique
1: Radio Mozambique Inhambane.
0: Kachwa chikati ina ramba sandra masangu ni mahungwa yanga madongo sera katisi kuduwa adamuno wengi si unene.
2: Mahungu ya Inhambane.

0: Ubai jina se umo bai hinara mbaka chwa chikati paulo masangu ataku numati mwa li tsikudu wada muno di Sweden.
1: Matimo aditsiku
2: Lidoropa da Shayshay intinza ka provincia ya Gaza inganga ulena umanikile chuumbwa ngudidambe da 1897 ahawa kungadi kuchidanwa Shayshay kasi mabala ya kona machitumiswa se aga aho nga sikota kuve kuchiguletwa nga chidoropana ngudidambe da 1919 Ngumili 1922 inganga ulena nguona unga maneka uchidanwa nguvila Nova de Gaza. Kasi ngumili 1928 kumanikidi kuchichichwa dina aha unga maneka uchidanwa nguvila de João Belo. Chidoropana chilena timanikidi chichuguletwa ngukadidambi da 1961 ingadi doropa ahawa kunga maneka kuchita uya kuchidanwa Shayshay na kuchibalwa ngu shishi insana kakove litikudatuda Musambiki lidimanikidi lichimana inkululeko. Didropa diwa ngudona dimanekako didini hafuheka 131 wa makilometrus ahawa dimanekako didi 210 wa makilometrus kasi nilidropa da Maputo intinza kaitiku da Musambiki. Shayshay lidropa di mwedo dingamaneka dichi akwa mkuzimbilani kachitaratu achiwa chimanekako chichipata ditikudatu da Musambiki. Lidropa di mwedo dimanekako didimasoni ngumitumu yata mabindu kanukua kupinda 70% wa vahanyi wawona nganga ulena nguwona manekako Vadi vadimi. Didoropa da Shayshay ngudona dimanekako didini miganga mimbidi ya kuhambana. Kuna ni michongo umbi nganga kasi ngumanekako uchuumbwa ngumakalu ya lena ma manekako madichitimu. Kanikuwa makalu yawa ya mambidi watu mamaneka majitangana ni chikaratu chimwecho. Womba womba nguku gidimikela kamafu. Lidoropa da Shayshay ngudona dimanekako didimasoni nguhawa kamitumu ya tauendi ngukona hawa kakove kudini praya ya Shayshay ayewe manekako idika kuhambana nguhawa kadigumi da makilometru ni lidoropa nzinza. Ngukulanda balela ya didambi da 2007 didoropa da Shayshay ngudona dimanekako didini 1,446,654 wa vahanyi. Kukela 2013 didoropa da Shayshay ngudona linga maneka dichi bela amu waka mifumu ya mikanga. Nguka dona ditikudua da mhunu da 7 wa utubu kadidambi da 1887 Musaka ngena ngamanaka chitumela aniwa musimba da praia provincia ya Cabo Delgado. Makaiwa ingamanaka ichisinzisa chikoloni kuve chichitutuma kawona ukalulena na chichitula kasipa simanekako si dihafuhi nuona ukalulena. Kama timu ya kulumba ditsikudua da mhunu heku alakanyisidi kuguletwa ka didoropa da Shayshay makayo imanikidi chiwoneka ngu kadidambi da 1961 kumweko ni kudumelwa ka musimba da praia ngu kadidambi da 1887. Matimu mamanikidi machibalwa ni kushasha metwa ngu Paulo Masangu kamichini kudini Bernardo Salomão.
0: Mwe mwingiside matimo aditsiku.

Abili yangu ndela ngene nga mbangala taka milo ayo ya mono habonga ka mbengoto inaona kambe shi kuembu china muvune china hevune hotselele Zatisa ngumfana wa putu portugese Dizambila ndumadiwa diambila kote ndandoro samba ngutu putu portugese Ciao

Mukseto vrindzeka wa hoyo ka nhlokomhaka ta mahungu ya xitiko xa dzongeni. Murhangeri wa tiko Daniel Chap nyamuntlha a tirhile xifundzeni xa Point Noir etikweni la Congo ka liendzo a lendleleke tiko leliya ku ya tlakusa a ntirhisano ka swiyenge swa ku hambanahambana swa matiko a mambirhi hi ntshimatshima ka xiyenge xa maphalafeni ni gaxi. Doroba la Cancancayi nyamuntlha li kulungela ku dlula ka 15 wa malembe na li tlakusiwe ka xigava lexi nkarhi lowu li nga karhi li hluka katsongokatsongo ka swikarhato li tlhanganeke naswona hikwalani ka ndhambi. Na ku ve leswo mfumo wa xifundzankulu Maputo wu karhi wu hangalasa a mitsatsiyo ya ku lwa ni vuphuzi la mabyala hambi u dzahi la swidzidziharisi hi vatsongwani va xikolwa. Ku xifundzankulu Maputo murhangeri wa muganga lowu wa tiko a pfuxele miganga ya ku hambanahambana ku va vona hi kusuhi hi mintirho ya nhluvuko i nga karhi yi landziwa ku fikeleni ka timhangu ta ntumbuluko. Leti tin'wana ti nhlokomhaka ta mahungu mi nga ta tshinzavetiwaka ku nga li khale ya xitiko xa dzongeni ya mahlweni u longoloka na hina.

Mutseto rinzeka wewe yo kanhlo kumakanta mahungu ya xitiko xa dzongeni mringeli wati ku Daniel Chap nyamuntla at relationsini xa point noa atpeni la Kongo kalienzo alendleleke tikuliliya kuya tlakusa antirisano ka swiyenge swa ku hambanahambana swa matiko amambiri hi ntshimatshima ka xiyenge xa maphalafeni ni gash dropa la kancancayi nyamuntlha li kulungela ku dlula ka ntlhanu wa makumeni lin'we wa ntlhanu wa malembe na li tlakusiwe ka xigava lexi nkarhi lowu li nga karhi li hluka katsongokatsongo ka swikarhatu li tlhanganeke naswona hikwalani ka ndhambi na ku veleswo mfumo wa xifundzankulu Maputo wu karhi wu hangalasa amitsatsiyu ya kulwa ni vuphuzi la mabyala hambi udzahi la swidzidziharisi hi vatsongwani va xikolwa ku xifundzankulu Maputo muringeli wa muganga lowu wa tiko a pfuxele miganga ya ku hambanahambana ku va vona ekusuhi hi mintirho ya nhluvuko i nga karhi yi landziwa ku fikeleni ka timhangu ta ntumbuluko leti tin'wana ti nhlokomhaka ta mahungu mi nga ta tshinzavutiwaka ku nga li khale ya xitiko xa dzongeni ya mahlweni u longoloka na hina.

0: Msitore nzeka hoyo kama hungu ya shtiku sha zungeni. Maringi luatiku Daniel Chapu nyamuntu hatrelesh funzankulu point noam atikweni la Kongo. Kalienzo alendeleke atikulilia. Fumwa shfunzankulu Maputu kari wangala sa amintaziyu ya kulwa nupuzi la madrala ambivzai la shizizi harisu ifa tsongwani vashkolwa. Kutele kusangula kutira munti wa shudrana shagushia matamela bianka madrupini mlaka nchancha shfunzankulu Gaza shinga atliluwile indambi kusungulini ka limbilili. Litinti ngwani ilitoko makamta maungu ya nyamuntla. Maungumalu wa msuwe kama tlela mahlaiwa a Francis Kunsimbini, Mariam Ibrahimu, Aka Michini, na El Karim yuko na velela Wing City Linene. Mringili wati ku Daniel Chapu nyamuntla atirilesh funzankulu point noam atikweni la Kongo. Kalienzo alendileke amgangalu uya wati kunkulu Afrika. Ima hungu masenzo tuwako imtirisani kuluri Alberto Paulo.
1: Rangili watiku Daniel Francisco Chapu atikweni ra Kongo. Na muntla Daniel Francisco Chapu atirela adropeni ra point noam. Point noa luanga ntinza wa shifunza nkulu lexi na xona xichiwaka point noa. Point noa i doropa ra vumbirhi ka lomakulu hi xiyimo xa tiko ra Kongo ndzhaku ka ntsindza Brazzaville. Kambe point noa lweyi a karhi a vona nhluvuko wukulu ka malembe ya ugamo hikwalaho ka sweswi mabindzu hinkwawo a tikweni ra Kongo sweswi ma kongoma a doropeni ra point noa. Point noa tlakusiwa swinene hi xiyenge xa ta maphalafini ni gas natural hi leswi swi tekaka murhangeli wa tiko Daniel Chapu ku va pfuxela amuganga lowu. Murhangeli wa tiko a ya vona makungu lama landziwaka hi tinkomponi tikulu ku fana na Eni nambi na Total Energies, tinkomponi leti ta yin'we ya Italia yin'wana ya tiko ra France leti mbirhi ti kona ti landza mintirho ya ku fana hi xiyimo xa tiko ra hina. Ku na makungu ma chiwaka Kongo LNG ya nga lawa mafraka ni lawa na wona hi nga na wona a basi ya Doruvuma a nga Mozambique LNG. Makungu lawa ma kongoma ku va ku bindzuliwa ku va ku londzovotiwa titshomba ta tiko ra Kongo hikwalaho ka gas natural leri nga kona tikweni ra Kongo. Swa koteka ku va ku bindzuliwa a ndzilo wa gezi lowu nyikeriwaka aka doropa madoropa hi xipimo xa 70% aka tiko ra Kongo. Murhangeli wa tiko a ya point noa ku va ya vona matshamelo lawa a va a woka a wutlhari byi nga kona aka tiko leri ka malondzovotelo ya matshomba lawa leswaku swi koteka ku swilo hinkwaswo sweswo swi londzovotiwa a tikweni ra hina. Namuntlha murhangeli wa tiko a ta va nakona a rhangela nhlengeletana ni van'wamabindzu va tiko ra Kongo la nhlengeletana leyi na yona yi nga ta endliwaka doropeni ra point noa. Ka nhlengeletana leyi ntsima Daniel Chapu a lava ku rhamba mabindzu leswaku va landza mintirho leyi ya ta mabindzu nakona hi xiyimo xa tiko ra hina a Mozambique. Ka majambu lawa ya namuntlha ku yimeriwa leswaku murhangeli wa tiko a hlengeletana na kulobye wa tiko ra Kongo Denis Sungweso a hlengeletana leyi yi nga ta endliwaka ka majambu wolawo leswo kutani a doropeni ntsindza ka tiko a Brazzaville. Hi va varhangeli ya vambirhi va ta gama hikuva va bula ni vatsali va mahungu va matiko ya mambirhi lava nga karhi va vona hi kusuhi mafambele ya riendzo lera Daniel Chapu a tikweni ra Kongo. Riendzo ri hlamula xirhambu xi endliweke hi Denis Sungweso ka murhangeli wa tiko ra hina. Na ndzeni ka swona kongomiwaka ku va ku tlakusiwa a ntirhisano xikarhi ka matiko ya mambirhi. I ndzeni ka ko ku tlakusiwa loko a ntirhisano ku nga ta sayiniwaka namuntlha ntlhanu wa swipfumelelano na mune swi yaka ngopfungopfu ka swiyenge swa ta Machapu, Vukosi, nambi ni xiyenge xa ta Udahu, Njonzo, tinjonzo letikulu, nambi funse ni xiyenge xa ta Malondzovotelo ya tintshomba ta Makwati. Lani a swipfumelelano leswi swi ta endliwa ka majambu lawa ya namuntlha. Ndirho lowu nga ta pasaka nakona ni swirho swa mimfumo ya matiko mambirhi. Riendzo ra Daniel Chapu atikweni ra Kongo ri ta va ri gama namuntlha. Na ndzeni ka swona ka ha veke ni mindokati kusanu shikare ka nkosikazi ya murangeli wa tiko ra Mosambiki kumwe ni nkosikazi ya murangeli wa tiko ra Kongo vagamike kuva vaenzela xibedhlele xin'we lani geta chapa vonike ku hluvuka kukulu ka matendereli ya timbabyi a va navela ku matshamelo yo fana ma voneka hi xiyimo xa tiko ra hina a ve a hlaya swaku mfumo kasi hofisi yakwe gabinete da primera dama ta endla hinkwaswo ku veni ni tiko ra hina ri va ni matshamela hi michini nambeni utlhari leswaku ku yantswisiwa matendereele nambeni mahlayiseli ya vanhu va kumiwaka mavabyi yo hambanahambana lava nga ka minkarhi leyi nga ka yona va sinisekaka ku va va gama hikuva va rhurisiwa va kongomisiwaka matiko man'wanyana ku fana na Indian man'wanyana ku fana na Afrika-Dzonga ku va va kuma mintirho yin'wanyana ya dawudawu.
0: Doroba la ka Ncencenya nyamuntlha ri tlangele ku dlula ka 50 years na li tlakusiwe ka xigava lexi nkarhini linga karhi li pfuka katsongo-katsongo ka swikarhato swi vangiweke hi ndhambi ku sunguleni ka lembe leli. Hikulani ka ku tihita ka mfumo swiwubyana hinkwaswo swa mfumo hambi swin'wanyani swa ntengo hi leswi se swi tirhelaka enkoveni wa doropa. Murhangeri wa doropa la ka Ncenca Yosimani Adam a tlhamisele leswaku hambi ku tlhanganiwe ni swikarhato ku ni matshamela ku va vatshamitiko va tlangela khwatsi lisiku lili la doropa likulungeliwaka wa unharhu wa nyamuntlha. Hi tlhelin'wani vatshamitiko va vula ku va va ku vona ku tihita ka mfumo wa doropa hambi ka ha li karhi ku tlhanganiwa ni swikarhato swa ku hambanahambana. Bentus Tayo mun'we ka vatshamitiko va buleke ni vukuli la radio Mosambiki.
2: A hi rhandza ku ndhundhuzela a munisipi ya hina ya xayixayi hi leyi tikombaka leswaku ya swila ya tirha ya phambeni kambe hi mhaka ya tindhambi switarato swa hina swi onhekile i swa fanele ku a munisipi yi engetela nyana a matimba laka ku lunghisa a migwanqo ya hina kambe ku ni mhaka yin'wanyana ya vayivi laha a doropeni la ka Cayicayi leli masiku lawa hi yona yi vonekaku hi ntamu swinene a ku fanele leswaku munisipi ya hina yi zama tindlela leswaku vayivi va nga kumeki hi tindlela leti va humelelaka hi tona. For example Mariam Gwabi Jafu Robado duas vezes se va nivelele kambirhi a zona la Mariam Gwabi paralenka ku yiva as vezes ni usiku hikuva va voneke maji hambi hi ni nhlikani va nghena lomu mitini va sungula a ku onhetela a swilo swa vanhu hi mhaka leyo ni kombela ku swaka munisipi ya hina yi nghenelela ngopfu leswaku yi vhikelela eka swona.
0: Almaritu ya mun'we ka vatshamitiko va buleke ni vukuli la radio Mosambiki va vulaka swaku la kula doropa hambileswi ku nga ha li karhi ku tlhanganiwa ni swikarhato swa ku hambanahambana. Ndzawulo ya vurimi yi seketela hi 223 wa swipani swa tihomu ni thokazi xiyenge xa mindyangu ka ntlhanu wa swifundzankulu lomu tikweni. Mahungu ma taka ni mutirhisanikulori Oras Udengo.
3: Ndzavulo ya ta vurimi matshamele ni utsevi yi nyikela swigotso swa ku va swi pfunisela a varimi ka xiyenge xa ta xindyangu eka ntlhanu wa swifundzankulu swa tiko. Hi vulavula hi swigotso ka swona ku kumekaka a tihomu, ku kumekaka a mageji, ku kumekaka ni switirho swa ku famba ha swona ku va ku ta tleketliwa a bindzu. Swigotso leswi swi nga ta pfunaka mindyangu yi hanyaka ka matshamelo ya ku tsondzoma hikwalaho ka vusiwana ntalo wa mindyangu leyi yi humbaneke hi mitlhangano ya vurimi. Mahungu ma tivisiwa hi murhangeli xiyimo xa tiko wa xiyenge xa ta vufuwi ka ndzavulo ya ta vurimi matshamelo ni utsevi loyi a tisaka leswaku na a swigotso leswi swi kuma nseketelo ka mfumo hikwalaho ka xikhwama xi seketelaka ta vurimi kasi na swi xaviwile hi makungu ma chiwaka Procava. Rafael Rivawa tlhamisele leswaku na swigotso leswi swi lomu ka makungu ya ku va ku engeteliwa a bindzu la vurimi hambi ni la ku va ku bindzuliwa a swakudya hi laha swi lavekaka ha kona a tihandle ka madoroba. Murhangeri loyi a engetela hi ku tlhamisela leswaku na ku va a makungu lawa ma kuma a nhlulelo wunene ma ta ve ma seketeliwa hi tintlhari ka xiyenge xa ta vurimi eka ntlhanu wa swifundza nkulu leswi swi khumbiwaka hi makungu lawa hi vulavula hi Gaza Nyambani Sofala Manika ni Tete tanihi ntlhamiselo wa tatana Rafael Xikrivan.
4: Essas comunidades foram selecionadas, só o critério de seleção eles fizeram um levantamento de base para verem a vulnerabilidade. Depois vamos acompanhar, duas áreas vão ser acompanhadas, a área da agricultura, que é a tração animal, e a área da pecuária. Tem que se criar condições para que estes kits que a associação receba haja uma produção. Então, para tal, tem que haver um acompanhamento técnico.
3: Almarito ya mrangeli shimu shatikwa shenga shata ufui kanzavulu ya tavurimi matzamele ni utsevi mlumzana Rafael Shkirvan luka vlavule usikite lamfumu eka varimi wa shenga shata shinjangu vapunu waka ishi goto shata vurimi eka ntlanu wa shufunza nkulu shatiku.
0: Fumu wa shufunza nkulu Maputo ukari wangalasa minsatiyu ya kulwa nupuzi la madrala ambi uzai labyizariso evatsongwane va xikolwa hi mahungu matako ni mutirhisanikulori Rigoberto Xisano.
5: A xikolo lexi namuntlha hi amukela brigada mabrigada mambirhi nga hlaya educação ni maphorisa ya xifundzankulu lexi xa xifundza xitsongola xa Bowani. A nkongometo wa liendzo lamabrigada lava hi ku laha ni mi swi twaka swaku masiku lava ku ni vatsongwana va buya swikolweni na va dakwile va buya ni mabyala va buya ni timbangi ka adukasawa ni mapolisa va patsana para va hlohlotela vatsongwana ku va va humaka ka mpfilumpfilu liya ku fana ni leyi ka nkarhi lowu na diretori distrital wa edukasawa xifundza xa Bowani tatana ka xitiko ku hambe a nga ta yi hlamusela hi nkongometo wa mapalestra lava hambaka ka swikola swimbirhi leti namuntlha.
6: Inkomu hakakunene namuntlha hi ngheni swikola swibizi swikola swikulu leswi loko hi languta hi tinhlayo swi le phambilinyana hi ndlela yo liya ku vatsongwana va nghena ka timpfilumpfilo ta ku na mabyala ni swibyabya leswi va nga ka swona jayambi a ekipa leyi ya maphorisa ni edukasao leswaku hi nghena kona a tlhasi bya ka kwezo ni vatsongwana i ku bula na vona a hi li kazi hi bula na vona hi va sensibilizara leswaku va va kule naswona leswi kusa loko va swi kota a ku swi vona va va kule va swi kota ku swi vona va byala maphorisa va swi kota ku swi vona va byala vanghana leswaku va nga ngheni ka swona a ta va ndlela yikulu a ku va hi swilwisa leswi hikwalaho namuntlha hi sungulile hi ngheni swikola leswi masitaka swin'wanyana ndlela yikulu i sensibilisation ku dyondzisa vatsongwana ku va kule ni timbangi ku va kule ni swidyahadyaha a ku va va kula na va hlayisekile.
5: Mhaka leyi ya phambeni ya ku xavisa mabyala kusuhi ni swikola kuva timbangi kusuhi ni xikola swa voneka masiku
6: swa ya kona hi hlaya mintirho leyi nciwaka hi munhu loyi a nga na komportamente ya ka kwake hi ku tirhisana na maphorisa va byeliwa vhani leswaku mabaraka lama nga kusuhi na swikola ma nga xavisi byala va nga xavisi swin'wanyana maximunhu a nga munhu lexi hi tlangelaka xona i ku tirhisana ni maphorisa loko nga kona hikusa minkama hinkwayo laha ku nga ni xikola sekundaria ku ni maphorisa sembe lama nyimeke ku va kawuka van'wanyana ku va khoma leswaku va nga xavisi swo fana ni swoleswo leswi hi honelaka vatsongwana swa ha voneka a swa ha voniki hi nhlayo liya yi li kona ku sunguleni laha hi nga banyani ta kona hikusa ku tirhisana na maphorisa ku kona swa voneka kusa komportamente ya munhu ya kazati kambeyilwana swona ni maphorisa leswaku hi swi hlula leswi swa ku exikolweni vatsongwana va ya va ya dyondza ntsena va nga kumi swin'wanyana
5: swi swikola swi timhaka ku fana ni leti swikola
6: a hi nge hlaya swa ku xikola xa vukazi hi vito hi le swikola hinkwaswo laha ku nga na vatsongwana sembe ri ku ni ku nghena ka leswi hi kalaka hi nga swi dyondzisi a swikola hinkwaswo swa sekundari komportamente wa ku fana na lowu wa kumeka swoswi ni swikola bazi ka laha ku nga ni sete moitava no oitava nino na classi na xo ni tshuka swi vona swaku vatsongwana va boya va nga tshamisekanga o va huma va humba mintlawa leyi nghenaka ka michumu ya ku a yi hi leyi hi kulisaka yi kulisi yini swa nga ndzawulo ya dyondzo na yi kulisi vatswari lava va zumaka xikolweni bya kolano hi kombela leswaku a nga li heni ntse edukasawa ni maphorisa kambali ntirho lowu kusukela kaya va wu kumaka ku va va dyondzisiwa lava vakulu naswona ni swoleswo
5: nakona vatsongwana lava a sweswi va banana ni vatixa na vona vatixa va banana ni vatsongwana swi swinjika swi nga yi nga le mhaka ya byala kumbe i komportamente yo
6: vana va masikwana lawa hi nga chuka hi ku ya luna baka a professori kambe va koni vana va baka vatswali ntan'wu i comportament leyi nga koni swihoswi leyi hi kombaka leswaku a ni tizwiliwa ku dyondzisa lowu nga yimi u nga yimi kaya u nga yimi xikolo u nga yimi kezekeni u nga yimi ndleleni hinkwaswo le dyondziseni leswaku hi hanya kahle loko a luna ba professori a suse lweya munyikaka a ta mundzuku ntan'wu a hi swi naveli hambi ye professori ku ba luna a hi yona ndlela leyi a dyondzisiweke leswaku a nga munyika u tiva yona ntan'wu hi leswi hi swi lwisaka leswiko swi nga vi koni eswikolweni swi nga va koni makaya swi nga vi koni tindleleni a ku banana hi ku dyondzisana kambe ku kombisana loko ku yakaka
5: karivambo diritori wa eduka saulani ya xifundza xa Bohani na ku tutamarito matsongo ya komandanti distrital wa xifundza xa Bohani tatana Jose Sendela a nga ta yi hlamusela komandanti mi kumeka lani kumbasana ni duka sawu nkongometo wa mapalexitra
7: nkongometo wa mapalexitra hina ku va hi vitana a ku pimisa ka taluni a ku va swi kota ku va va veva taluni leti ti yaka mahlweni a ku va hi tlhelela ku phoyisa hi amukela a swikhalo swa vatswele swa taluni ni swikola hi mhaka ya ku phuza exikolweni laha ku hlaya swa ku va phuza mabyala va dzaha mafolela makulu ma nga madroga hi kula ka ku phuza ka mabyala lawa ni ku dzaha mafolela ya makulu ku humelela tiholova exikolweni leswaku a taluni ti nga swi koti ku va ti hlonipha a vaprofesori tani vaprofesori na vona deve va kumeka na va hlundzukeka ka va va nga swi koti ku va va hlonipheka hikwalaho ka leswi swi endlekaka a swi hlayi leswaku ku kumeka ka hina laha hileswaku a swikola swo ka swi nga dyondzisika kunene hi mhaka swa ku ka phuziwa mabyala e-e maji ku na ni leswi hi swi vonekaka swi yaka na swi kula mayelana ni mabyala kumbe ku dzaha a madroga hikwala munhu hi swi kota ku va hi buyala kasi hi ta swi kota ku va hi dyondzisana ni ku ba a tingheve ka tialuni leswaku a swi ve kahle ku va va swi kota ku va va ve ni mahanyelo lawa a ndzeni ka xikola na wu nga le ndzeni ka xikola so a ku fambeni ka vona tindleleni hambi makaya tanihileswi i fanele ku va a ntirho lowu wu khomiwa na wu so hi swikola ni vaprofesori maxiku va wu khomiwa ni vapapayi na vona ku va va swi kota ku va va kontrolara a vana a ku va va nga swi koti ku va va nghena ka vutomi lele biheke
5: kusukela a xikola sekundari Philip Jacinto News a xifundza xa Bohani Rigoberto Xisano na Lelela
0: na ku va leswo murhangeli wa xifundzankulu Maputo nyamuntlha pfuxele miganga ya ku hambanahambana ku va vona hi kusuhi mintirho ya nhluvuko yi nga karhi yi landziwa hambi mintirho yi fanele ku ve ni yi endliwa leswaku va vanhu va nga kumeki ka tindhawu leti ku nyimaka mati hi mahungu ma tshensetiwaka hi mutirhisanikulori Stelio Manyisa a voneke hi kusuhi liendzo leli
8: murhangelo munisipi ka lomukama karhi a vona hi kusuhi mimiti leyi kumekaka ka tindhawu ku tolovelaka ku va ku tala hi mati lana ka mahlemele i yin'we ka tindhawu leti a nga ta pfuxelaka namuntlha na a ha kunguhata ku va a endla nhlengeletano kumbe a fambisa nhlengeletano ni xitshungu xa muganga wa matibyana kolomu munisipi ka matsolo Julio Mparuki a vona hi kusuhi na le karhi a lava ku twisisa swa ku lamuni ti nga tirhisiwaka ku va mimiti leyi kotaka ku fambeni ka tindlela ta mati miti yi nga kumeki khombyeni loko ku na timpfula hambileswi lembe leri ku nyimeriwaka leswaku mpfula i ri yitsongo swinene leyi nga ta naka u va leswaku a matshamela ya nkama a ma tiviwi hi munhu ma nga tshuka ma cinca kutani hi ndlela leyi munisipo ka matsolo a lavetelaka hi ndlela ya ku a zama ku va a tsutsumela vanhu na mpfula yi nga si na sungula ku futa loko a swi suka lana ka matlhemela ta kongoma swa nga leswi nga swi hlaya a mugangeni wa n'wamatibyana handleni ka ku va a vona tindhawu tin'wana lomu mati ma tolovelaka ku va ma hlengeletana kona la ka n'wamatibyana a ta endla xihlengeletana xitshungu xa ko muganga lowu xi nga ta vulavulaka hi timhaka tinyingi ti xanisaka vayakitiko va ndhawu leyi ya la ka matsolo kutani tshunani swidumu swi hava hi nga ha swi yengiselaka hikuva ku sungula murhangeli wa munisipa a nga swi na veka marito o tifisa ntsela leswaku hlayiwa yini makungu hi wani ha tshema leswaku ka nhlengeletano leyi a nga ta vaka na yona ni vayakitiku n'wamatibyana a ta veka marito ya mthetho leyi a taka na yona ka riendzo leri a ri endlaka Junior Mparuki haleno a n'walungu ka Matsolo.
0: Ku tlhele ku sungula ku tirha munti wa xiubyana xa ku xiya matshamela ya nkama dorobeni la nga ncancayi xifundzankulu Gaza xi nga hluliwe hi ndhambi ku sunguleni ka lembe leli. Hi mahungu mataki ni mutirhisani kulori Boniface Novela.
9: Se ku pfuxetiwile a munti wo xopaxopa a matshamelo ya nkama dorobeni la nga ncancayi ndzhaku ka loko u hohlokile hikwalaho ka tindhambi leti ti hlucheke xifundzankulu Gaza a ku sunguleni ka lembe. Ndzhaku ka ku va a xitichi lexi xa wu vonelele lama tshamela nkama xi pfuxetiwile ku vekeliwe a michini leyi yi nga ni wutlhari la ku va li wona a ha ri nkama matshamelo ya nkama ka masiku lawa mataka a ku va ku endliwa xa wu karhi na ku n'wesina onheka a tinghozi ta ntumbuluku. Mahungu lawa ma tivisiwile hi munyikeli wa mahungu wa xiubyana xa ku nelata matshamelo ya nkama hi xipinu xifundzankulu Gaza a tshimiseke leswaku ndzhaku ka ku va muti lowu u pfuxetiwile ni michini leyi ya ka ncencayi swi ta koteka ku hweti leyi hi nga ka yona yotubru u khanguliwa. Leonardo Duma a xungete leswaku ndzhaku ka ncencayi ku ni mitirho leyi taka na yi landziwa ku va ku pfuxetiwa michini ya vuxopaxopi la matshamelo ya nkama ka xikwalakwala ni ka mapayi na yona wu yi onhekeleke hikwala eka timpfula. Duma a xungetile leswaku xiubyana a xi rhangelaka xi ta xi landza matimba hi ku lavetela timali ta ku va ku pfuxetiwa michini ya ku pompola ha yona matshamelo ya nkama le ka xokwe yi onhekeleke ni swigotso hinkwaswo hikwalaho ka tindhambi.
10: Estamos a avançar paulatinamente. Agora, neste momento, vamos inaugurar a estação da cidade de Xaxai, que já está concluída. E essa estação é moderna. Também os equipamentos que estão lá alocados são todos digitais. Ainda não foi definida a data, mas creio que dentro desse mês de outubro vai ser feita a inauguração da estação de Xaxai. E dentro breve também vai ser construída a estação em Xicoalacoara e Imapai. Tudo isso no âmbito da iniciativa presidencial, um distrito, uma estação meteorológica.
9: I marito ya murhangeli wa Inami xiubyana xa ku nelata matshamelo ya nkama xifundzankulu Gaza Leonardo Duma na wulawula hi ku pfuxetiwa eka switirho hambeni michini ya ku xopaxopa ta matshamelo ya nkama yi onhekeleke ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Gaza hikwalaho eka tindhambi ti onhekeke ku sunguleni ka lembe.
0: Muganga wa Matolariyu nyamuntlha u yamukele a nkhuvo wa vantshwa va tinyiketelaka ku va va ta landza amabindzu ya ku hambanahambana. Hi tlhele rhamba mutirhisani kulori Rigoberto Xisano.
5: Matola Rio namuntlha ha amukela 12nd gala de jove criativo namuntlha a xifundza lexi amukela va majaha ya muganga ya ku hambanahambana tekehlema district ya ku hambanahambana majaha lava kumekaka ka fase provincial na va suka eka madistrict ya ku hambanahambana na koni ka madistrict va kumeka ka mafase distritage va hlawuliwe ku va kumeka ka fase provincial. A nkhuvukulu ku hambiwi namuntlha lani a Matola Rio kumeka ka tatana Naldo Horta anga diretor do gabinete wa mukumbisi wa xifundzankulu Maputo nga hlaya tatana Erikish Bonjesi ka majaha lava 15 vava va ta kumeka ka fase nasionali nga ta sungula hi wa ntlhanu lweyi ya provincia de Tete a ntirho lowu ta rhangeriwa hi tatana Daniel Chapo anga president da Republika de Mozambique ka nkarhi lowu na chef department wa ka direção provincial da justiça trabalho ni majaha a nga ta yi hlamusela hi nkongometo wa 12nd gala leyi xa ku sungula nga hlaya vito
11: Custódio Flat, chefe do Departamento da Juventude e Emprego no Serviço Provincial de Justiça e Trabalho.
5: Kugama ka nkhuvulo swi kombekisa yini majaha mangaki va nga ta kumeka ka fase national na ku suke va ngaki lani
11: kanimamba ku sungula hi ta hlaya swa ku a provincia kada distrito tenge li tsala no minimo 20 wa majaha ma konkwelaka ka 3 ma categoria yi nga empreendedorismo criação artística ni innovação tecnológica loko va konkwerera 20 wa vona ka distrito lo va ti tsalisa ka plataforma ka sistema a leswi sunguni hi mayo lava nga ti tsalisa majaha a provincia la hina swi koti ku tsalisa tsalisa 64 ova ja mantintumbi tinga ti tsalisa kona kuve hina era price hi tsalisa a 160 manje kuve inga ntirlo majama u rhandzaka hi tlulisi numero hi 100% ze hi tlasaka 64 akalava 64 va swi koti ku selectionariwa 24 hikuva district lin'wana lin'wana tingileriselectionara mun'we ni mun'we kada kategoria entao 103 por kategoria i kumeka swa ku hini wo twa madistrict ntao alani ka 64 lava hi teki a 24 alava va nga fika laka fase provincial hina provincia hi selectionarile a 15 wa vona lava va taka tijunta ni majama n'wana titombi tin'wanyana ta mativu yaka hika madistrict man'wanyana a level national hi ta loko va ta tipatsana na vona lava va ta hamba 165 hika lava 165 va ta konkorrera ka 30 dia 8 hiki ntafera lweyi ka ceremoni ta dirigeriwaka hi presidente da republika ku ta selectionariwa a 15 wa vona hi nga 3-5 por cada categoria ntao swa kombekisa swa ku hina waleni maputo hi ta kumeka halani 15 wa majaha lava taka vhexaraka mundzuku hi set or ntao ha khola swa ku hi ta ganya loko mapremio leswi va nga tsarisa swona majaha swiya swinene swi important ta kona ku hlaya swa ku jury provincial leyi tirhi ndzeni ka plataforma lomu a vanhu majaha ma nga tsarisa kona madistrict ma nga hlaliwa kona ntao va selectionari 15 wa vona hi lava namuntlha va nga kombekisiwa laha hi termes mapremio swi hlaya swa ku swi nyingi va nga swi kuma majaha lawa ntintombi hi lani provincia so va ta kuma tereni lin'we kada ni mun'we a ta kuma tereni a tere infrastructurada a katembisini ka projeto la tere infrastructurada handleni ka leswo va ta kuma a televisão la 32 polegadas i va ta kuma hi mali ya 6500 kada mun'we maxi leswa hi so porque lomu va teka hikokwa madistrict por exemple no sid muhamba a va primeiro lugar va swi koti ku nyikiwa motorizada va nyikiwa 20,000 segundo lugar va nyikiwa 15,000 swi hlaya swa ku hina haleni provinci hi yo va amukela majova hi va nyika mapremio maxihala madistrict se a va ma kumile mapremio hi ku hlaya
12: hlaya ku a fase nationale nakona va ta kuma mapremio
11: a fase nationale loko va kumaka ku humelela va ta kuma premio mayor i 145,000 medicais va kuma makomputadori ma laptop ni swin'wanyana va ta ka swi kumaka
12: hina hi teka yini leswi swonaka swa ku loko hi hlasa tete podi yi va ni xihiwa mbe xivutisa ku ri makoti podi xi va ni xihiwa hi kategori ya mun'we
11: hina a hi swi kotanga ku nghena ka sisitema a hi swi vonanga leswi tirhiwa hi so hi majuri a majuri hi wona ma va nga swi vona swa ku hi swini mara hi nga ngheni hi decidira hini ma swa tikuma swa ku ka Innova Sound Technologica hi vona madrone ma nga hambiwa lahaya a madrone lama ma swi kota ku famba 100 km per hour na ma famba manikela kumbe mamedikamento kumbe ma famba ma dyondza timhaka ta tindhambi ni swin'wanyana entao leswi va kombekisa swa ku nge minchumu leyi hi nga hi ganyisa creation artistica na yena hi voni vamajaha ntinto mbilani va nga buya ni maproduto ya recyclage va ma cinca ma ve minchumu leya yinene ntao ya kola swa ku creation artistica ni innovation technology hambi hi imprendedorism hi ku ni leswin'wanyana hi nga swi vona swa ku swa hi tsakisa kambe hi hlaya swa ku hambi vajovha ya hina hambi ma nga ganya laha ma nga fika kona leswi mi nga hi komba swona ha swa hi tsakisa hina provinci
12: kana mambo tatana fulete ni marito lavuyiseleke marela ni ku gama ka namuntlha ka desima segunda gala jove creativo alani a xifundzha nkulu maputo hi swi leswaku 15 va majaha va ta kumeka kusukela va mundzuku va ta hamba lwendzo na va kongoma a xifundzha xa 30 lani va nga ta kumekaka ka desima segunda gala national i nga ta rhangeriwa hi tatana Daniel Sharp a nga murhangeri wa tiko la hina nga Mosambiki
0: hi kambisa hi mahungu ya mitlangu ya ku tiyisa miri na hiteni lama vulaka swa ku ntlawa wa Xitrela Vermela de Gaza u lava a ku pfuxeta mitlangu ya ku ba swibakela hi varhambula xinuna ni la vaxisati mahungu ma tsandzetiwaka hi mutirhisanikulori Rui Makaringe
13: murhangeleyi wa ntlawa wa Xitrela Vermela a xifundzankulu Gaza vula leswaku a ni nkungu la ku va ntlawa lowu wu tlhela wu pfuxetela a mitlangu ya ku bungutana i nga a box lana ku yimeriwaka leswaku i ta khumba a swigava leswitsongo ni koka rhambu la xisati ni la xinuna a munyikeleyi wa mahungu a vulile leswaku a ntlawa wa Xitrela Vermela hi lowu masiku ndzhaku kumbe malembe ndzhaku u veke na vatlangi va box lava va veke na ndhuma yikulu swinene kasi sweswi a mitlangu leyi ya box hi leyi kalaka yi nga yisiwa mahlweni hi kulaka ku va atiku na matiko ya vambe matlangana ni swikarato swa ku pfumaleka na timale kumbe marengo. Kaitano Valente lwe tlhela n'wana a veka a vula leswaku loko a ko va ku rhandza kwa yena a ya le ku va a lembe leyi taka a kasi mintlawa leyi ya box yi tlhela yi pfuxeteriwa hikuva Gaza hi lweyi ya kombisaka ku va a ni vatlangi va le sima a swinene.
14: Temos algumas marcas não muito boas, claro. Se nós aventuramos, de facto, quando se fala de boxe, foi uma aventura. Fomos à beira, ficamos talvez em quarto lugar, se a memória não me falha. E fomos a Maputo também, fomos derrotados logo. Mas o que nós queríamos, né, era trazer o boxe. E hoje estávamos a pensar em resgatar o ringue que era nosso, que foi parar em Nhambane. E foi para Nhambane porque na altura, quando o ringue vem para o Gaza, não estávamos muito coesos já, a nível mesmo do próprio boxe. Havia qualquer coisa que não estava a correr bem. E o ringue passa para Nhambane. Estamos a tentar ver se conseguimos, com o novo elenco diretivo do boxe a nível da província, juntamente com a Estrela Vermelha, para ver se a gente traz o ringue para aqui.
13: Marito e a Muranga ali, o antigo Estrela Vermelha, da Cagazá, logo a comissão não rolou a curva a Cavalo. O que o de Batangue va box a Chifonzango Gaza, Coca Masiku Mataka.
0: Ainda lei, Mixitiva Gronzeca, e fiquei magamo, Camaongo, Yastico, Shazungeni, Mringeli, Watiku, Daniel Chapo, Yamuntam, at the Relationsankulu, Point Noir, at Queni, La Congo, Calienzo, Alendeleke, Amgangalo, Watikunkulu, Africa. Mfumo Xifundzankulu Maputo ukarhi wo hangalasa mintsatsiyo ya ku va ku lwiwa no phuzi lamabyala hambi u dzahi lebyidziharisi hi vatsongwani va xikolwe. Leti i tin'wana ya venhlokomhakata mahungu ya nyamuntlha ma lulamisiweke matlhela mahlayiwa a Francisco Nsimbini, Mariam Ibrahimu a veka michini.

susiwa hi mintirho ya nhluvuko eka nkarhi yi landziwa ku fikeleni ka timhangu ta ku tanula. Makungu ku va ku bohiwa a malandzela ya mintirho ku ve ni ku tluliwa a swikarhato leswi swa ku va ku nga tshami vanhu lomu ku nyimaka mati hambi lomu ku fambaka kona mati hi ntshimatshima eminkarhini ya timpfula. Ku tlhele ku sungula ku tirha muti wa xiwubyana xa ku xiya matshamela ya nkama dorobeni la ka Ncanca hi xifundzankulu Gaza xi nga ha hlweliwe hi ndhambi ku sunguleni ka lembe leli. Ndhawu ka vupfuxeti leyi endliweke ku vekeliwe a switirho swintshwa swa xinguva ku ve ni xiwubyana lexi xa ku xiya matshamela ya nkama xi tirha hi ku helela ni ku ve ni ku voniwa timhangu a hali nkama. Mukisito rhendzeka lava va mahungu ya xitiko xa Dzongeni.